ipusundurunduru titi ni wara pasa ti ma sango ehunda ti na ndoka gbi ni gbia so si abandu na ndö ti yongo azo na kutukutu titene ala za ambeni akota ambeli aosi na sese titi na régulariser gbotongo kutukutu ni parceke laso e ba awa gbotongo kutukutu ayeke gboto kutukutu zo na yeke nyon manga na ya ni ti aoto ni ala yeke gboto kutukutu ni ala yeke nyon asamba ala londo na ayongoro lege so zo na nyon kangoi ya ti lo bien lokanga ni bien awe loro mbana na ni landa oso ayeke ga so e aturugu ti kulusu na ndö ti lege osi parfois lakuala asara kua ti ala parceke itene aza ahon bani la minga e ga na akpale so osi so lo mu loro mingi na kutukutu ala sigi na kurungu atumba peko ti lo osi aarete lo aba est ce que lo yon samba ta lo yon samba pusu lo na commissariat.

0: Luka ndani ya sauti. Radio Ndiki Luka, votre météo.
1: Sangu mbala kwa tigwene achanda pritala cha sangu ikibile na lendo zuri laso na patati bayanga ndoni akilu tikwenzo ni pepe mwanga chiso gireti nduwa kina kupoti balusi na use tisina balusi na ndoni mbrambra na langoti laso nda preso na mbeke chala kagireti nduwa na ke balusi na ndoni use binda kina leti nduzi tingunza pa kebele na na mbeke tibayanga gireti ngunza pa akipika andi kana peko tibi na nda preso gali gya kona peko tibi kombite ngunza pa kigina mbeke chala ka na mbeke tibayanga suji tenye lang kigine ya chingula kandika na piko chibe komite ni gira chindo wana kemana nduzu na baruse na doni mbrambra ikirege na kwata chibongi titinitina la ndaso usi na kwata chibongi gira chindo wana kebaruse na ndruzi na ngwe chinda preso mbinda seke wa leti nduzu na ane angi na ngunza pa kandika na piko chibe komite ngunza pa na kipika chilo ande mangatiso leti nduzu na kira konenga ngu singunza pa kituku gira chindo wana kemana nduzu na baruse na doni nyombe

Ibarazo kwe baba mama ita yanga meda mango rajon de kilu kanzuri gango na chika pa kwa singa tia vude jwe. Aitonda nila. Biko oko lango bali oko chinze chiku korongu sa kusa ndun balu se na omene. Iji kotonga sunga mbo use bali use nanduni use. Mbana imba mbo oko bali osu nanduni ota. Yenga niswe ilida suwa ke yenga tibali ota nanduni otani. Matanga tirina kita Laurent. Ibarra Laurent tu. Loko chinze ne bamara. Atene. Zoso si ainga tima tene. Ake zoso si ainga titena sara tene. Atene ton anamo ke mazu. Ke mayanga tazo mo ke mazu. Ake mo pasa na mo site na mo inga ye na mo warandara. Otalangona ake ti ya bamara. Ake titena batala mingi mingi la. Tongana la onga ndoni sala ga mingi mingi nando se sa oso ka isa tona. Ala komanse londo na yak bako ka gati anti ya oso isa tona ande. Oka batande nga gala alimu na ungo ni swala pusing bagi na atik bako kawa. Fade fade su ego mando wa sango sina peko ne ande. Iji kwa mbeti matanga dungo isa karaoke na peko karaoke. Igo tene isa ra mandako peko mandako isa rande kota sango. Ala manya weso. Igo isa ra kota sango. Chila soni so kutuwa lo unzi ya we. Inga kwe ike mu mbata si echi tene yon isa lege na mbe nazo swa egane na peko chi.

Katia Latiseni, la kwe na bipwa use, nangunga ngumba ya atinda pre, na penze ngunga oku, nandu dafono na mbikiluka. Radio Nakiluka, voici vos communiqués.

0: Wabe Afrika tiwalinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakodro tie.
1: Kolera aiki menisoni kobela so aiki gana legeti sasanga na legeti dingo. Tonga na tereti mo iyo pepe na tiki tengui mo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwatala wala tibata ndusu alekida, ala sukula mambo kota lakwe na nzoningu na savo. Wala nambu uchiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mkobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduko.
1: Daritik pali kweti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki 12-12.
0: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela tindo kwa ibenagwe sabate nti seni, ngana zo so aiki muma boko nalu.

0: Et la nebe son ambegi da sena ki molimbi tu warai tati ya citoyen aka. Nata da manango beti na be Afrika mo warau siala. Même na kodor wande mo warala la keda. Itene sa komi ginala. Nata danganga o siala keda. Awa fango beti aka o se keda. Wa kwa la kasara. Tifate inala ki ako. Kota langosa sepe la biri. Ndala isarani ensemble. Merci d'avoir nous dit que il fade fade so boda. Turti région la so que langoti biko ko ibarazo ko e que lambata ti boda i war terrain na fiacre bris miko to la que mai ibarala sangote sera que vunga la so na langoti lundi.
1: Idrisia ya ibarala ibarangai ta kosona ndembeso asala be ko na ina terrain fano na tala daliti a sangoti ti turti région. Si na ligi tia sangoni na batachi bodala so e ketiso akemeni njoni popusi alondo ti tena ya na ya tsindo kwa kusala ti doan sosi e kenati batachi boda e fanala so mbai tsindo kwa ti kusala ti doan ti batachi boda fanala so ngbene sosi lo bagigi na ti bataso ade lo wara so air na tene drapo wala bendera ti kotro pepe na ti ndo kwa kusala ti lo si biani to na moke ona ti ambena ndo kwa ndi ando so kwa biani ala e kena a keke ti drapo sosi ala ke yo drapo la kwe na nduzu na angwe kwe me na ati ndo kwa kusala ati duan aiketilo nde si nalige ti matanga so abumbi agbati abumbi cha zo mingi so na poponi mwke wara kete komanda ti batati boda mwke wara luso logana na iriti mwkwanzi bata so seke kojo vice president ti lo mwke wara nga na terra ti lo ala so seke achef ti group nga na achef ti a karti si mwke wara a delege ti a taxi moto a delege ti ala so seke a commerçant atakoli wala wali gara nana bumbi tazo ndeni ndi so biani aketi a danzapa wala so seke sala kusala nando kwa ndeni ndi ti batati boda asanga na peko pepe ala so seke sala kusala nando ti a turugu na tapande ti lo so si lo ke kom zone ti a pakana batati boda lo so lo ke commissaire ti police batati boda ngana lo so si lo ke sebe ti ndo kwa ti zandra mari ti a ti batati boda e na lege ti tongo ndati a matanga so biani ala tondani na lege ti angia ti dodo ti kodro so na peko ni ala saga a ngia ti ndara si ala onti ya so si ra tene bendere ti kodro na nduzu so a zo kwe so si a gana ti matanga so a ya tere tala na nduzu si a kpe mingi yongo na nduzu bendere ti kodro so si a zani na ya ti ndo kwa kusala ti mbagba ti doan so si a ike na ya ti bata ti boda nga na bagge idesi ti fanala tongana matambula na ya ti ando tongana ndo kwa ti gendarmeri ndo kwa ti la police nga na ya ti dagbata ti boda mwke baso diani keke sosi ya za bendele ti kodro ke la kwe na yati andu kwa sosi ediri na ala nga na ambage angbana sopepe tene ti bendele ti kodro so nga abala so kwa si ya ike na yati avaka na legi ti tambulango na yati avaka iba biani a bendele ti kodro so ya ike da na andu ndende so mwke warani na dati ala sosi ya ike a makonzi ti grupe ala sosi ya ike a makonzi ti kartye sosi ya ike na yati bata ti boda na legi ti bango a keke sosi ya bendele ti kodro eke na ndoni na yati avaka eke ba mela keke ni mwke ba bendele ti kodro ni eke na ndoni singa ambi ni mwke bagi keke ni senge me a bendele ti kodro eke na ndoni pepe aon kwa sosi ba bendele ti kodro eke na ndoni ambi na keke so ambi na darapo sosi ya eke na ndoni so azani da moba ambi ni atara mwa ti tene avuru si tongane pusu nduru na ambi na ita sosi keke ti drapo eke na nga datala si a drapo ni eke na ndoni pepe ala fana so wesu asara si ani keti tene ani zia drapo so na ndosia keke a keti so parce que ton ani ke zani ala so si ake sungangu mingi nga na ngunza pa so si ake pika nga mingi ake gana kpale mingi na ndosia drapo so na ake pusu a drapo so so iyo ti tene a buba wala futi ndali ni si ani ke zia drapo so si gina yati datongana ala ngoti ya kota matanga ke da so si aba kodro wala ngambe na ngwe so si alingu ya ke dasi awunda ti tene ya drapo na nduzu nila si ani ke zia drapo poni nanduzu mbangati tonani ke zani sila wala ngunja pake gana teani la kola kwe alimbi ti buba zango ti a drapo so iba biani idris ake esu si atambula na ti bata ti boda ge ndali ti tour ti region la e kiri singi la mingi na ita kweso a koka pana ye fadi na teani ti afonono ti ala si ala masa ngo ti so e unda na zapa ti tena batala fadi na leke ti ngande teare na ti ambena inga so si eke gande mbangati ambena finasa ngo ala ngbanjoni.
0: fiacre brise miko itene zoni tapande na itati swa kena batati bodara biki chindo kwa tila duane igonda la na zoni tapande swa la kanani nga zoni legia kona wabe Afrika kusa kima na tibata talaka fiacre brise miko na biki chibo da itene zoni sango swa la vunga na yeti tene idabecha wabe Afrika kwe amba gine mwa lango use lango ta itene sepe la kota lango susi abatene ti dipanda si tiko do tibe Afrika limbi tene yanga data mokonji oko oko amake bendere tibe Afrika pepe tola kama ina kwa tata laka saita chindo kwa tila duane zili na walimbi tene hatangati amokonzi na la kusa kena batati boda ngana be Afrika limitene ilondo iyo bendere ti be Afrika ti sara sabango ti kodro ti Centrafrica.

Nilana region tilu na rappelé na ngweso mbati mandambe tilani na begika. Amukuru kuru sebe ma awa okua. Tene set. Na pata ako. Ude na pata oku pardon. Avo mangbele ti pata ako. Jere na transition yeke.

Dipanda ke kota imingi ndalitia wabe Afrika. Iwarame mabalabala kwenda liti dipanda. Dipanda ke kota mingi alimite nga babatia yati alimite na. Fana a Centrafrique fadiswa.

balma ora dipanda sitimo tifa kama pumana nga da tiba balma mawa nyango boto tiakati mo yamba tapande tibi Afrika.